0: Merci.
1: Katembo minara peshe kandia bana vechondro mukamulu.
0: Atuka merci. Abana.
1: Tunakumene.
0: Abana vechondo. Mwende mwikale bana vechondo. Mwende mwikale bana vetu. Nabusunga message ya Bose Kambale owe Bulamba. Bose Kambale kwa ulamo Kambale kabasha. Hine shi mbulangu ya navericha Bulamba yo. E message ya Poipo Origene nayo yabirihika. Atuna wana tukwa mire ilue ye Poipo atumashinja kusiputiputu. Tunakwa mene atu ni Poipo aliengazi. Ama bara mchunyobu shi ye Poipo. Atama kura mcha pesa ye Poipo. Ae, ni mpire master wa uno. Ae, yo ni mpire wetu. Demo ma... Kasa katambika yesi mulundu kwaso kunani atiname kutumere sai nite ya homutsunga ntibo safa atuka Poipo ni mpiri master wai ndiyo yo wa mamulangera abya murafiki wakakora kaliko loso yo tukebukera bebu ya bisabisa akitaka chobo sokulu cha musehera alors donc oyuto wala banende ye kaba kashale amushakul mulabaya mushakul baba sa asale mikro lushini asingukana kukana mba
2: njenge mbana pelele nerwiri nali agenji kakule kambali
0: ngara lulolola mara moya pelele lola
2: ye pelele shende mbako
0: shende mbako
2: ndi mbalu njuwe na kwanza nage naenda natale bya naenga nangana tokeri mba
0: uana mane
2: bro nerwiri ngara mukaya kushiba shifana echiribe yo ngara mukaya ninga buleri chifaka
0: kama luwa sukirira mucheta
2: nerikwa ngahira holwe
0: bakakula monde
2: eri nali enjika kule kambali
0: kakule kambali
2: O é can

0: Emwagalwa ambwechi hugo chuene na bande bana emwagalwa ambwechi hugo chuene babae ai ererere na bande bana emwagalwa na bere nagenda kamonga shunga mulume omulume eniane muhunzo mwana Atuli nguvi nesha usheshe kuliande abande bana mwagalwa ambwechi hugo chuene na bande bana mwagalwa ambwechi hugo chuene babae ai iyo moriro nguvi amaseromo parake moriro nguvi amaseromo botrembo moriro nguvi bamaheka okobandu Ambo yobola tata, pama hekoko bandu, ambo yobola mama ee. Ererere, na bande bane mwagalwa, ambo echi hugo chuene, na bande bane mwagalwa. Abandu baka teseka po baba.
1: Abandu baka teseka?
0: Trahi so kumwe. Akapela kai kushika.
1: Kialaho haki kata kubulai. Utibakaya kabando mbati kui abe okobola
0: chahi ende na unesho mundu akabi abe lwala na ero mundu abihikaho ambo yunalia hikaho
1: gushi abihikaha
0: lyo loholwe
1: andiyo ndi holo mundu
0: hali holo mundu
1: okay
0: na ruka weshi hikaho na ubalu bakuha kambo ndio yona yona lwe
1: ndio bakutwala hai
0: na ere bakutwala na uku site ye Kwa solo kwa lola kubio na mwishi akone Ama seromo parake Mure rongu ye Ama seromo rongu Mure rongu ye
1: Abande bane mwaga
0: lwa Echi huo chuwene Na bande bane mwaga lwa
1: Ikala Mumu bandero kubi ala Merci Omani temesha mwisha kulu Watahe echomusha kulo abuchomusha kuloka bwechoni chekwe nene me echi echitolere o ndona musonga kwa mfano nga munobira munda amabelo ala kwa mfano omuntu ni aloma kuti ni huana ni nuna yibisa ta amu bana netene lwere awe bole bakasha neheka ndi kwa yori kaja betya Mario bas akaunda kona kwani aho katia ye me abanga ngabalie chipepeo wabrila bibwewe Pelelelo la hali mikro hali ya. Ngata kiri kubuli ya. Kwa kole suite yoko chomusha kulo mabu. Abanga ngabali ya abali kitatumba. Ndi yo mkayo kodao. Nibaye ni kunse bana biya yoko era.
2: Chenga wazalinga ni bana biya yoko era.
1: Suru wa ikayo. Suru wa ike lupitali. Abanga ngabali ya matanda. Abanga ngabali kitatumba. Tuka bana biya yoko era. Kunde doktor. Doktor ye. Doktor ye yoyoba ministry ono yondiko ye ni mrafiki wa sana anekitatumba abanga ngaba ne matanda bana bana byo kera aba ne urizo bana bana byo kera aba lekato bana banga ngaba yetu nerusha tukasaga butu atuti ibe abiri byachishindani tukande tukailuha ya nabote twabiri ko boba Bosa va pelele pelele
2: yakana karagatira karana kera
1: wa mabutichi
2: inje
1: wa maltawazuchi
2: inje na mwanditu emitindo yo baletire bati ambutu na bokobyala
1: tutu na bokobyala
2: tutapenga na mutetezi wa haki za binadamu metre mbeze
1: na yakama
2: na yakagwa yakana abinganjo na ngayandu amangetse shawote lubanza kochenecho kandi muna nembalo hano nitre omungu yimwe bwatishandisha shumubu bisobiso Echi kale kitu bika kutuma rutire sindi gwinje nanga pengo munganga. Echi bicha hutu ibo mwatsi akabye bihika mo pa.
1: Aba iku abanganga.
2: Nerombe bingira mo. Shibali wanziri wango mungu ambohe. Omungu mo wanziri wati. No wanga himbe safena. Babe menyolo banza ko lune. Kumbe bo bambo. Ohe batahe tumika kirai. No ibo bakabu gelu abari ngira. Kandi baluba menye bero byabo. Ebyo buko nyo aha chisa tu.
1: Pelele tola boko eche.
2: Sende penga.
1: Tola boko eche.
2: Inga, sende penga.
1: Tulio konzera. Merci pelele. Alors c'est parti hein. Très bien. Tuna byo ko bela pelele no.
2: Inga.
1: Merci.

Pe awari kwe midele ayinditi ovene uvware na yinditi yakaotala makambweza topa vatami nero vatami omulu wamaenda no muore minyama uta awaribuka videma moto wao ohuwa kaseromo subahare awaka holamo mafuta veritable owochilumbiru akanavere rikani yako njenga wandina yomwasi ochilumbiru wabirikani yako na shinda ngapenga ako e veritable nefuru wehiko huwa papa jeri ha papa kamavu kutikuwa mabutike mwaho olemo moko ba mokolo bosho a tunehano na mil ha ingata he na masalimi ya basekerite bosi na bakurwazade na baimbazi bosi kundesi bata yokolotari batita bosi omuimbazi oyuka yokolotari shita bosi akabini ama vitevesi ya baimbazi bosi na mawanti ya bana kwa ya bosi mbote mbote oyo nikakule mulekia.

0: chakula ti ii alimanda sio chenave yoni yetu. Ukasunga abole bandu bane nengasunga wakati kirishima oku etablisema yetu, etablisema yenyu, etablisema ya katu bachenava eiri mumuyi wa nabutembo. Yo chenava nendi, chenava ni muhingani. Katu bachenava ni mukomersa. Katu bachenava yukarete ebindu abeka ulaula. Katu bachenava yukareta.
1: Namaskaram.
0: Yukareta ebindu yawandu balaireku. Yaani ebindu bya mali mandasyo abeka ulaula omabarangura kubyo na bandu bushiba kai wabihike kolibi muduka yawo na baba yawolera kubyo kuyawula twalabyo. Katu bachenava irekizisho yiwe ye kwanza. Eruanza kera. Akarete farine. E farine. Eyi kaula omo azame. Katu bachenava. Akarete farine. Engano bora. E farine. Eyi onere. Katu bachenava. Akarete chi. E farine. Engano bora. Emigulu na migulu ya mabehwa. Enenemu weti chabandu. Aba mukongo. Engano bora ikako kota yumukati uwene. Omukati wangali obore chero. Ngabi ena pezebilo yaye. Benama panda. Osana nakasu bachenava. Kone ngali umukati. Oke watikayichi. Obo yengobu kuwaji. Haliaba mabulanjeri. Aba nene. Akano ya gulere nga saposh. Ye wakasu bachenava. Eye engano bora. Yu wutio kulisaseri azame. Angano bora. Kandye efarine iwe ikabi ni chilo enete. Arenga bahulikirire nga mkumuneshi mutie. Emegulu na megulu. Evero na vero. Yoka tubache naba yuka erate. Yuka rete farine. Engano bora. E azame. Donge. E chilo enanye akabutaketu. Ludrigeze. Ni 25 kilo enet. Aba frapere bakana baneka. Iwa sungu mduwa vele te. Ifarine. Esikia nga onera. Ngukubilu musunga kukota yebio. Iwa sunge mule 23 kilo. Mituwa mabibu ulia. Ebilo vya tupika onere yenichi. Eye ne 25 kilo. 25 kilo enete. E kilo cho onere ndake ndake. Donge, musha kolochina bango kwa lini mukristu, iyo mamenya, ngoku, wamabi kolo uhingani. Iwo tumikira bandrobo, ndreke. Namara mucha, madame chenava, naba nabe kuwewe, naba kili yabo kuwewe. Aba kana tuwa lolofranga lo haye, lokomezo koma veningulo okudepo rote kuhalia. Engano bora. Nyoma mahandeka, ngisho mesinzo kanushi nyu, shovolo. Engano bora. Efarine yuwen. Itutu wote kuyo. Iyo katu bachenaba malevia. Ngoku tunamo botavana. Ama bati yehe, ebelare yo. Arenga, vena masabi kashiga. Vika vye demode. Ebelare yo. Ngari kikaneba ulikiriri, muneshe ebelare yo. Ebya vikanyi yako. Nero mabu ati nyoba sungu murete pamberse. Aba mamare romokoyo eshangasha senda kubo. Nero chenaba omula vera chenaba. Ama buati yehe tukokota ye eika olomo pamberse. E pamberse kiatu bazazi abu mama waye. Nibashikiri abu mama na mabaramuche yomulia yo. Kiehu kate kokumwana. Omukoyo shangasha kusendako. Neru chinabakalu nareta. Epamberse. Eya bali abutawa. Epamberse. Eya bakagenda. Epamberse. Eya bakata kiyo mkarasi. Epamberse kandiye kareta. Muna luri mwabika ulo mwichi. Mobojuru. Na kwenene epamberse. Eya kareta yi original. Lakini. Nebeya yiwe eye pambers yiri ahes. Musha kuluchinaba. Nga kushima. Chereta reta. Kome honorable.